0: India mungdan shi spradan prom sumya tha spray shiga go na jilu ai India dengda maga kala la mungdo ndal brenta mrang rang ka bin na prom sumya jpo do wa du yang msha yom thum chku siman nga ai ndal bren India mungdan sha lom lo mrang ka ba thu na khamuru re chingyam pim pru na India singbro dengdong maga asamu mungdo tha msha msa shil khong jan siman Musha se mi munchku king lakong jing yam krummasai nga ai. Shigam da nga ai kopshuam shani. Ndelang na shigago no jigo na tishna dana ri. Mudun na si gimpina mzunga baibang dana jom da laga.
1: Niju san nan shin la tai ji la. Amiu shani kundung kulungay zon mi krum kunoan mzum. Lam lumo nan ta rao jom shigun. Dini ni si gimpina gado mi shin la.
0: Tungku mumdu Xi Jinping, King Lakong a shimmering stam some brom liata. Mungta mumsa bongban rabdo. Nungdo shilkong, number lakong lang the pong. Nlo amusha gusar rabdo, wimpong pong, to bong the pong ta, salom a shloi, madunsh broi. Susun susu, akako, bugam sharper, you rae. Bugam shan yipper, you gang a young. Kaimuk tong tuan, remlu remshamu, glo a shira. Mungtung rapka lom lo na lo amyu shuam shan yipa maim lap ay. Miwa mungtan sutpong pa di katam na zon di jingdan ay. Amyu mikrum shijajat na akya krum dung lam go. Lugong lo ma kut makat rai shlan. Ladat lum lu do lang na lo amyu sha tie. Amyu sha ngash nu ay shira na sutgan pong sheng ra zeng ka rojat dan. Amyu sha shku rao wumja sutsu walu na ku tushma dat ra ay nga ay.
2: Yunnan sen shpoi sumla kung shpratam. Zhengpo ga ku mukho mui shpoi nga ga ai.
3: Yunnan sen shpoi sumla kung shpratam. Zhengpo ga ku mukho mui shpoi nga ga ai.